Daoud leg leg mu ñew ci xamru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci teru Daoud bi motax yoonte bi mune yalla nako so déggé liñ ci Daoud luñ la tégati nga atté ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun ni ci ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ku ci andon ak sa way ngeen dem nga sété liko soxna ngeen and fa sa ngor mayu la wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu niiwa niiwa niiwa

taxawé taxaw mu melni lolou ay israéliyat la yo xamné dañ ko duggal ci bir netti motax tafsir kat buñu wax ibnu kathir mune waqad zakara kathirun min al mufassirin hahuna qisasan wa akhbaran aktharuha israiliyat wa minha ma huwa makdhubun la mahala nena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ño xamne tuddu nañ ci fi ay xibaar tuddu ci ay netti yo xamne la ci ëpp lepp ay israiliyat la yo xamne la ëpp ci loola dara rewir ci kenn yëneenti bu ñak gaay yo sax motax mom mu def ci ab téré bu mat sukk ngir netti nak saba dem al baydawi momit muné wa ma khila annahu arsala uriya miraran ila al harb wa amruhu an yataqaddama hatta qutila fatazawwajaha daud fazurun wa iftira muné mom al baydawi liñu wax né dafa yebalon soldar ba ci xex ba jox ko drapo ndax mu nek ci kanamam bañu ray ko mu denc ndaw sa al baydawi neena lolu zour la ab bakar la waftira'un aw sakhla daud defuko mo tax sayyidina ali radiyallahu anhu wa karama wajha daw dan wax ni man haddatha bi hadith daud ala ma yurwihi al qissas jallatuhu 160 jalda wa huwa hadul sirya ala al anbiya mune qissa daud bi mom ali qissa daud bi bepp borom xam xam buma fek nga di ko netele ni ko netli kat yi di netele ti tek daud liñu ko tek dina la ciow ti miri yar yon ak juroom ben fuk ndax nun lañ dan ciow lolou moy ku sofal ab yonent liñ la wara ciow kon nak yi moy la ca wër dal moy ni ko yalla netele ndax mbir mi mbirum acca la du mbirum jigen ndax su doon mbirum jigen yalla amna fulu jutal ne su noppé xass daoud kon du noppi mukk di ko tagati da koy xass ndax amna nanké gog bu ko nit défé fop yalla xass ko yoon ci yalla yonus bako yalla yonné mu gedd jël ay bagasam dem yalla delowat ko ci dëkk ba bamuy wax yoonte bi def nako wala takun ka sahibil fouti bul melni borom jël wa kon nak xassa bi nonu la tebe mbirum acca la won ndax daoud dafa deglu waji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare soy atti deglu ko mom dongu su waxe nga jël wax ja atti ko ca rek joom alaf neena wenn lay mutul pak wenn lay mutul pak motax ni ngeen di deg ci defon sen radio di ko liggey ci walu xibaar moy bepp bu nit waxe ak xibaar kan wax wax di jëmele ko ca dina ubbi antenne bi bayi ko kan nop ndax ko fi ñu wax momit ñu deg ñaari wax yi legi nak yene xam ñu ngeen koy degge tabarkal wa azni fi alqita mune mu dal mu epp doole ci wax de naka mu agal rek daoud gis ni toñ gi mel waron na jox waji kaddu nak ki nga xamne mom lañ ne mo jël xarum jambur boole juroom ñeen fukki xaram ak juroom ñeen koku daawu def ko warna deglu mom tam mu indi aw layam lool nak la daawu def ko mo na atté la waye tay day joom na waaw deglu na waji mu wax juroom ñeen fukki xar la amon la ki am ak juroom ñeen ma am men xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek daawu deg yegni li deug deug mom toñ la muneko qala muneko laqad zalamaka tawnala bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi ci laaj jim la laaj sa xarmi ila ni'ajihi bole ko xaram yi lolou mom ak tawnala tawnala dali koy xass nak wax ne ko tawnala ba nek nak xass waji ne ko inna katiran min al-khulata li bari ci ñi bole sen allah ak alal li ñeneen lu bari ci ñi associé la yabxi day dew ba'dhum lan ci ñom ala ba'dhin ci len li upp ci

yalare ka makka la ikraha fi din non le de ay ji gay yam lol wallahi li nga am sa dom nako bacc bacc mbeug ci lim ngay papa la ikraha fi din nga am sa jabar bokko so ñu le bay ñu ay la ikraha fi din ngay warate nan bay nan ñu dañu oustad le ya la ikraha fi din laika fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugulen ci ñe yalla nako deet laika fi din lolou lay tek mom la wax di wax tepp nelawal mu nga nek fatta sabiya fekk sa do mu te da nga ko faaj na ha wala faaj real lay krafi di lolou lay tek mais tekki wul bultu ba sa dam ci bir ci lolou tekki wul lay krafi di mu ne su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal katta bayina lerna arushdu njub minal ghayyi ci bew njub ler bew ler ñu bayyi nit ñi tan njub na ler manam message da'wa bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu dal legi ñu bayyi nit ñi tan katta bayina arushdu minal ghayyi faman yakfur kep ku weddi bi taghuti ci lepp lu dul yalla taxout moy lepp lu dul yalla wajudum billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolou moy la ilaha doorni illa allah wallahi la ilaha doorni illa allah way illa allah mu baaw waaw baaw la ilaha illa allah bo ñewé fenn di fa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi damay balé bala nga fallé yit waji da génn waye kenn du ñew fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen boko fa nek motax pas pas bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñu atayando de da génn leen bañ génn mu do fa luyé la ilaha illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mune ko def ñaari faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku deg la alim ku xam la Allahu yalla walil ladina moy kilif ak ñi nga xamne amono gëm ne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genné min az-zulumati ci ay lëndam ila an-nur yobul ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa dina leen genné ci crise yi nekké yobul leen ci développement crise yi nekké yobul leen ci développement wallahi buñ ko topé mu nan def leen ñuy def mu nan bayé leen ñuy bayé bala di ñu rek lepp dal di faju wallazina kafaru ñu yeb yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañu am kilifa yu bari lañu am wallazina kafaru ñu yeb yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañu tuddé légui lay cité bu defé loolu nak yu xurju mo leen di gindi ñu leen no ci développement ba ila zulmat jëm leen ci crise sans contraire la quoi bu amé kilifa yu bari boko te bu amé genn kilifa dama dégg ci conférence sey cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da ñu ben rek waye fukk dé waye dengu yalla nim tege ay tabarakallah ba tax ben way ca

nga def am reub ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan muy ginn ni ñi nga xamne ñoo doon bëgg def ak yoonte bi mubahala buñu ko defoon buñu delo seen kër duñu fa fekk ay soxna waye duñu fekk alal duñu fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mune wa fitaki nasara al mula'ana li'imihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha kunnati bimalati lahu wal qasas al haqq moy nati bu deug lahu wal qasas al haqq moy nati bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi ñu allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani wa lam yazal jalla alim shan nena kenn amul ñaar ay birum day mag xaar su nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratul nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla bi nga xamne moy moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la sañ na ko def al hakim moy ku xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah day xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkadi su baba ko djiblu ci lol rek la tax jog moy yakka bi nga xamene alquran taxawalna hujja yi taxawalna layular yi ci yak li nga xamne mo nañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mudi alyahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamene niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonte bi ya ahlul kitab iyyin yahudan nasra iyyin ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ñoo ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ni bagn ko bokale say am dara wa ni baña jamu kenn ko dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bagn ko bokale dara muy ñaar wala yak

moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek donga iblis yep ñew fu mu jibe digeen ñu ñoo fay ndeuk ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan jeufandiko len ag ci gor ñi moy gëna gaaw mu jeufandiko gor ñi ag ci ñom ben ki yimuy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik ñene yuuk len tital len ci sa fasiy fasiy ci jamono tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sin fasiy dafa don jafé sin fasiy jafé won na lo jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta istasa atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasu tabarakallah bu mako jindé rek ñu xamné mom day na kéman mo di xépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué setan jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug té jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñeuf ci njaalo ak ben muy fas yi yalla yalla mësal ci fas yi warajilika bu ñettal du mëna ko warajilika ak itam ci say war way lepp lo xamné rajil la di dox di xéti di waxu ñew loolu tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbiru yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neesan sayyid qutub radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihaq والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول فهي المعركة الصاغبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيسعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيدة المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذهم الخيل wa ahatat bihim ar-rijal ñu ngi wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak jurom ci xatum jurom fuk ak ben yalla yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaarlu ngannaay bi washarikum fil amwali wal awlad washarikum bokkal ak ñom ñom doom aadama yi yi nga nara jaddam eulee bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awlad ak doom yi kon alal nit mën na ko am waye du ko mom pa ka ñaari bor la bor bi sepané ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mo dag ci mom alal sétané légui fexena ba bolé ko ci ay ngannaay ya koy mom mu fex ko ba bolé ko ci ngannaay tay bu ben nit jogé di lajal jakk yor ak mous di yëngal di wër nit ni su touré wé ci di dañuy rus yo xonga tay rek nek ay 10 francs ak 25 bune bu wex nga cey wex kess new xeyna yu bu wex yoyu gaay di wax ci super bi ñu yek yu wex yoyu mo ci nek mu ñu wex ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadum soko lajé gaay nga xamne bay nañ ci xel modi ñaare ka cey nek setan mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may bu dé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon alal ji sétané fexé na ba gis nga ñu ci duggé tay amin wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggalit mu fexé ba du sel té yow na xiyamati bala kenn fekk ci ñent jéggo ci borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jëlit ak foko duggal ci borom dana la fa laaj tay gis na ni iblis def légui sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidilako ay jaxan kat bu sey ñu joté
kuñ joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba lalé ko sey ba suñu borom tabaraku taala ni ñeen wa sey bi déclare na leen guerre jangon nañ ko fulika suratu al baqara tabarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye fahsunu bi harbi min allahi wa rasulih gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci baye wu xel da ko daldi bokk ak shaytané shaytané mom yaq do nga la ci bëgg yow nak nga yor ko tabarakallah di passer passeré mu and ko ak yow rek ni ben ci nga may gis wal awladi ak domi muneko wa sharikum fil awladi bokkal ci domi domi shaytané mom it fexena ba ko xamni ki am nga dom muy goor ak jigen dootulo sam ndax war nañu jaxaso wala waru ñu jaxaso da ngay bayyi rek xali goor yi xali jigen yi tabarakallah ñu ñu ko setan fexna ba legi ci digënt xali goor yi ak jigen yi mu kéré ci benen xalé da ngay am sa xalé bu goor mu juddu ñu goor la setan fexna ba dootul nek goor nga am sa xalé bu jigen mu juddu setan fexna ba du nek jigen motax bu siba way fi ñewaton mom ñu teggon naxu bëgg leen wutal autour damay wax na tur Allah sawat la leen di tudde ndax goor ñu mën nga ne Allah si na nga xamne jigen ñu mën nga ne Allah ci jigen nga xamne waye bo fekke xalé bo xamne mom bokul ci goor ñu bokul ci jigen ñi Allah sawat rek ngay mëna wax pluriel bobu su ko defé ndax la xalé bu goor ñi bo xamne bi mom dana lepp dana tak jaaro ci nabbi dana tak ñett ciq dana tak ñaari lam mom fi nek ni jëmmal mel moy bu sañun digeen lay doon ci nimmel waye teewul goor la xale bu goor ni bu digeen ni bo xamne dina sol cap dina sol ab jib dina sol dali goor dina wañi bobba mom tam ci xale yu goor yi la bëgg bok waye teewul digeen la tabarakallah soko defelu kon ñom laysu min haulai ar-rijal wala min haulai nisa dañu nek ci digeenti bu mutabsadina bayna zalika la ilaha haulai wala ilaha haula bokku ñu fi bokku ñu fele motax Allah zawat li ñu di mëna tuddé loolu sétané moko liggé ci kër gu nek nak sétané xane ba am fofu lu kër go dugg li ëpp ci Dakar da nga fa fekk xalé bu jigen bo xane bi sétané jël nako ci jigéné jëmlé ko ci ngor ak xalé bu goor bo xane jël nako ci ngor jëmé ko ci jigéné ci jigen bu samut sëñ jigéné kenn dula denc bari na ci jigen ño xamni suñu fi nek ni ndax dañu nek aw goor ki yeguñu ko té koy tak jabar do tak goor koy tak jabar do tak goor bokku na ci li tax fi nek ni sey bari tul ci dekk bi moy xalé yu jigen yi fi ne ay goor lañu xalé yu goor yi ay jigen lañu bu ko defé takante do am tabarakallah ndax ñom ñoy yeb ñoy ñun yeb ma sha Allah sétane kon ni yalla yalla légaliser li nga xamni moy ay ngannaayam bi ci tagi muy wa'idhum da nga leen digg wa'idhum de leen digg nak lu ci way sagam sagam be ko dig dana bax kuy carte muñ ko dak dak rek ne ko da nga ma sa dañ ko defé du bay mukk kuy mariage muñ ko dak dak ne ko bala ngon nga dak waji du bay mukk kuy dañ muñ ko dak dak dak ne ko leena gañ bu ko defé du bay mukk wa'idhum de len dig rek lu way sagam sagam ne ko aljanna mom da nga fa dug wa ma ya'idu shaytan illa ghurura shaytan digul lu dul ay wor mom dal dan la wor dan la wax lu dul deug dan la wax ni ah yow yowmal khiyamati buñu ubbe buntu bi yowmay nek 3e personne pour dug dan la wax ni yow da nga am alal lu Allah aram aram rek mu la ah jeulal so ci defé lu bax rek yalla mom ku bax la yalla ku bari yermande la yalla du lak dom adama yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xeyti yuntu setan da lan la wor wor yo xamne tabarakallah lu nit sagam sagam fi nek ni do yit sa cagante da ngay def ni rek ni mom baxna ba nopi baxna ba nopi tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen bal yalla bimu waxe setan li nak ne ko lo man defal neena ko inna ibadi sama jami nak laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxé amo ci ñom sultanun ben taxé mëna lo leen dara nak mom ibadi al mukhlasin mëna lo leen dara tabarakallah su ko defé setané mu ngi nonu kon yalla teunkel ñuko teje ko nak wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wiru way gis nga kon xista bi yalla nepp na ko ci alquran ay yoon yoon tay gis nga nim ko nekkeli a asjudu liman khalaqta tina lolo tak xista bi do gis nga bo demé ci tabarakallah suñu goor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu
bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir bala ne mag mo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam cheikh hajj malik maam borom tuba maam imamul lay cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñoom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay gi dess yeb mom nga leen dund waye bi mom mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak je nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu muniat suñu bëggé mucc ci ñaari ay yi ñi def moy dindi suñu sant yi ko ñun ñepp ñu daal di sant lay mën nak leg leg da nga nan yepp nit ab lox nako santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwal la ak ci ci groupe sangam la bokk masala amna santé bu lu nit ne mom la sant rek nga daal di bëgg japp ni ci mom ab gëwul la wala ci mom ab tegg la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax té aw sant dekkul kan leg leg nam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam dara delu ginaaw ci mi fay dal ci mi fay loxo lamb sa pos mën nak leg suñu bëgge lolu dañ dañuy maasal rek ñepp daal ni lay manam lolu am ñangalé la rek mu mbenn mak doon jangalé bi wone ni lolu sheytaane def nek ñun ñepp luy duggal sawara ci duñu taxis lo ci luñu jull jëf mën nako jaay ci walu gogi te lu bari ci ñu dañel dal ni jox loxo dañ way ne ko santo mu ne sall nga ne ko sall ngaari wala sall balay sa dari koy commencé yëkëti xaat ci aw sant keneen na sant bob nga ne ko nangam nga daal di yar ci yëm waaw bu doon nga ko daté nga ne ko ndukuman nangam nangam ma sha Allah wone ne mom xawna bëgg ci inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila na surti israil batay ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla bi mu noppé nak ci qissa iblis bobu ak adam mu daal di ñëwaat ci leneen lo xamni daf koy teul ngir ñu man ca jaar ba bok ci ibadullah ci jaamu yalla yi ndax ibadullah jaamu yalla yi leg leg bo ne ibadullah ñepp bëgg bok waye bo ci tege rahman nak am ñoo xane na man nak bokuma ibadullah ak ibadur rahman te ñaari baat yu ñoo ñew ci biir tabarakallah yalla ñu yalla boole ci ay jaamum te nangul ñuko rabbukum sen borom allazi moy bur bi nga xamne yusji lakum mo len di dirin mo len di ommatal al fulka gal sen borom mo len di ommatal al fulka gal gi ci bahri ci biir geej lutax yatabtaqu min fadlihi ngeen gen meuna sakku ci wërsegu yalla wo xamne dafa nekkon fu feul gal gi nga xamne mo fi indi tiep famu jël wala gal gi nga xamne mo fi indi yenen martini ci dul tiep famu jël tabaraka taala ni man ma len koy diril fofu indi len ko ba fi bu seen garé ndax pousse mi gëna tuti buñ ko dugulen ci ndox mi ñak la nural pousse ci ndox nak meuna na nural gal ci du ndox mi wone way mu ne man ni ma ci japp innahu ndax te yalla kana nek na rahiman diko yeeram dikum ci yeen mom suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla suñu borom tabaaraku ta'ala innahu kana bikum rahima nek na ko xamne ki ku len yeeram la yeen meuna joju taxna mu defal ñu geejgi ndox mi jokkolo fi ba fañ soxla jili mu defal ñu luñu mëna def tek ci kaw geejgi def ñu mëna yek ci kaw lola ñu mën ca tek suñu bagage lola dekk jaar ci geejgi di dox ba ak fi lola day wax deug yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yermande motax bu def nonu kon taxna ba ko añ ba nak la nga war gëna def lu mu tuti tuti war nga ni alhamdullahi rabbil alamin ñaaral ba la ci tege moy sa bu jige hayya ala salat te xamni ni nga añe war nga jël so dal ndank dem fa ñu wax hayya ala salat so amul ngant so amé ngant nga defal ko ñent rakam yoy mom suñu borom tabaaraku ta'ala ngir mu yeg ni yaangi wax alhamdullahi rabbil alamin yalla na way sa mastakum bulen laale nak ba nga nekk ci gijj bu len laale adurru jaaxle ci bahri ci gijj man la musanku man tad'una kep ku ngeen don jaamu illa iyyahu kudul yalla wa samastakum bu len laale fi adurru larf fi bahri ci gijj ngeen dem ci gijj gom yag ngeen gis njaqari li ñew ngeen yaakaara lab ak yi demini koy balla man tad'una la ngeen don jaamu yep reeb leen illa iyyahu bam def yalla mune falamma najjaakum bam lam sawé ilal bar ci geeri gi ba ngeen genn a'radtum ngeen daldi du moy wat nak bay fa suñu borom tabaaraku ta'ala delu ci ngeen nekkon yalla fi lay jaar ak ñu musa fa nek da ngay nek ci jaaxle wo ko mu ñew bi mu ñewé ba nak ba nga def li ngay def ba daldi ko fay bayyi daldi delu wat ci nga xamne ci nga nekkon

0: kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Damaa damay ne ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla. Olofi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul, ne leen subhaana rabbi, sell ñeel na sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi tey sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tegoon ko ko dégg mën caa dëngi. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci nit ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen a yéem nit ñi. Yàlla nee na ci jamono yi alayhi salaatu wasalaam li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yu'minuu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam, ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doom aadama yi tax ba kenn du ko royatu ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñoo mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wasalaam ji ma mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii tam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand mi, te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na surtu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainina te dal la nazzalna alayhim daañu wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent. wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek seen yonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yonent waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teet xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far de kum fek nga wad lu gatt mu ne solo lu jot nga far de gone gu gor gum fek nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far de kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far de nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaaka su yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacc malaaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yek di len invité ay reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yunni yunnati ali musallatu wasallam way di len def ay malaaka ba lepp lo wax ci yunnati ñu defuko lool tam du non yunnati ali musallatu wasallam duñu ay malaaka ba caage ak ma lo wax ab yunnati ñu defuko bon yonenti ba da fa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonenti ba da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yonenti ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum aksin digeunte innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dagn kum ba basira di ko len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxajuk khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxajuk nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruko kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak ani bi yak fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mom rek djub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya ñu fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla ay di ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank
1: falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak jurom yalla mo nga fay wax manistada kujub fa inma yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa inma yadullu alayha bopam la sank. So jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam. Waye aya fuk ak jurom manistada kujub yalla ngi wer njub ga nit ko waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka. Lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran, ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab, ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne du jubut, hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut. La tax nga nante bi sanni jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay savano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wute ak alquran, ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wiru. Bukhari dafa wir, muslim wir, ñaari tere yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la. Kon so ci fekk ak di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñak deg yoyu moy tax. Alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoyu yep da fa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngani li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla mandute moy wax tax mané ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal, lolu moy mandute. Tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku né ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci tangal macc may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doole ji leen tax mi def liñ def yow baay ji ya ko def. Man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may timir suma ko xañoon timir du tal dekk bi. Waye may gi mu ko may timir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala. Te yoyu muy wax tax na ba yunitibi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba Musa ak Adama ñoo ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom yi wala bok Musa nan Adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy Musa Adama gagné ko. Lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaraku taala wax yoy ci hadith yi lako Bukhari wax wala nako Muslim wax du nonu. Waye al qada' wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha Allah subhanahu wa ta'ala ca risalu shaqalaini biñu uddi won di wax ci li Isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala. Yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi ko ka rek jub motax ñu nan ko ihdina siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seeni mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fangalen yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan tetukh mawaahum sen mujuway jahannam nek sawraw jahannam. Yalla nti Alla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi deme ba gim zibnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna te metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gemu mu yeungalat ko ba mu yeungu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg geem ndax lay toro ci seen yaram diw ga nga xamne moy suus di xawa fay talbo su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko. Yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aiza kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ay yakh

té may lima gëm moy inshallah man am dina daanu wat waye bu daanu waté xomu la koy xuri waye du non be jëm ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum sikat rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ti alayhi ti mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah serigne babakar si mo lan wax kuy weru day seeti gannaaw borom dayo ya mudi yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun molem ñi weru ci yalla rek lañu wara weru waaw ndax yalla doyna ku ci weru ku ne jeru ngay gestu lenen mba yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushrikuna yi ci jam gi ñi jamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw musakkanal sey mbir takkanal sa poche takkanal sa yeb barkala dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jef len ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun ma ngi jef ci sama yoon na kenn ku nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak may yatihi azabun yukhfihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca la nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mbugal ak kan moy nek ci azabu muqim mbugal muko gatchel ak ko xani ci azabu muqim ci lay nek ku boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meuna ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit meuna ñew ni la jubut waye kuñu xass denc ci bir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax ama ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu baxna loolu la nit ñi teureulal seen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dara ñu gis na yalla teureul le natu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demene ko yoy fofu ay natu kay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben tukay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mu dig na tukay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd fepp ko fa su baba kon buñ ko ci bëggee teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi di alquran nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ci joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sedel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacceena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi linnaas ngir nit ñi motax am doom ba mag sam pukkar te munu ko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñu seddel kamil kene seddulay
lol ab djul mom warnako barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol mënut war nga man fenn nga na joxal ma barap sangam amma ñuy seddel nga na joxal ma fal xek nasi lola jukki bu tolni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keet lañuy nek kon nak téré bi di alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nu ko bayyi li ci nek ci digle nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa bat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so len jilé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñew ci alquran du ta man wax ra g rek ngay man wax waaw bo beug wax bismillahir rahmanir rahim muta la wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokut ak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nekk ci alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé endo lo meuna ñëkk jang rek bo noppé di jang alquran rek bo muytul dula joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so noppé leneen loy jang tabarakallah ñu la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran bi joxé leneen dula ko joxé mo taxon tabarakallah bo massaana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lan sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamne bo agni midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jange legui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la fa gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub falinafsihi bapam la jibal waman dalla ku sanku fa inma yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nun rek faman ihtada ku jub fali nafsi mayna ko katunu djub wa man dalla fa inma yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku djub mala djubal nan fi ku djub ya djubal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaaraku ta'ala ni muy waxe buñu ko degud rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ta alquran kenn du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa inma yadullu alayha modi yalla mom ko mandula momaye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wa ma anta alayhim bi wakil yow muhammad ali salatu wasalam wa ma anta nikulo alayhim ci ñoom bi wakil di wéro seeni mbir lasta bi muwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yeb ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolou mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ci as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom as-sawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum biyadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa biyadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga muné ko senu ñub ne ko ci sa loxo ba nga len di door di len nat nan len kay len jub way ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaarak wa ta'ala suratu zumar aya ñun fuku ak ben yalla neena الله يلا يتوفى الانفس موي فات بكامي
moy rocci roy hina mawtiha babakan ya di de waw ñu ne ko no set mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarkalla dar du ci sik waw waye roogi dal rocci lañ ko mu ne lacc dootu yëngutu dootu xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha kudud yalla nak ñi mo def declaration bi kudud yalla so defé sax lu ñu nan yaaray di da ngay laqtu ñi enquête ka wër yalla mom fi mu def declaration bo xani bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye deng lim wax fi Allah yatawaffa al-anfus hina

li leg leg ben way leb la nena ko bindal ma dag ma wolul ne ko alquran la ne ko alquran bis bu de buñ taxawé ci xappé sa ne ko amel bor ku amel bor no yek sew ko yene man mo bind li signature ba ngi ni tek ci cachet ay mbokam fay la waye amel na male waye bindu ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teub yo nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bindu ko waaw ñi dumako kon borom nonu ngane waaw koy bindu mu neew wal yaktub na bindu baynakum seen digeunte katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bindu wax ne diw leb na diw bindu ko min mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bu mbay katibun comptable an yaktuba mu bindu kama allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bindu ñaar leblante ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind la la bindal bo bañe bakkar nga bu re ci taw bi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bindu gi ak jaamu yalla la bañ gi bindu bakkar la ya ci mana bindu bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak ya ñu bari su len yaax ngeena fay lenu mbaadu mako def motax ci mirage mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay len ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex ngeena fay lenu ma ngeen dem seeti di motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nek bakkar bu ne man ba société bi ñepp nak man ko su boba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su boba kum neex nga ne kuma fayal duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal né bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nako ci mom lay tok rek bañ bindu joxoko itam waji le moy wax bindal man sulayman law lebna galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ leb jox ki leb yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dikte waji waye kikoy dikte moy kilek barbi bindu kat bi wal yattaqi allaha naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar turu yalla yeb la ngi fi allah ak rabb nax waji ti mom mi bindu wala yabqas bum wani minuhu ca sifar ya shay'an zero bu mu wañi ca sifar ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lu muy def xolal li nga wacc ci xaalis xolal li nga wacc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci xaalis rawati ne bu fete ginaaw tawar kala lu lay war la de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero mun ci wagni zero
mané waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dañ wonni keuyit yi rek bala bari sax mu defene man am nañu xamne fi ne xamugo million ñaata bay 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamuguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamuguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik ko dinal bo regalu yalla man nga tiajjal waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki julli wa seigne fukki julli ñu mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam ko sam diko wagnil mom ki mu ngab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu ci am amel nonu fi ne boko don dundal ay borom yow mën nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allati waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lenn khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meneen jangala fimne boy def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman moy bind ab bor mi lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil nadikte walihu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lébé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax le 1000 francs jar nako muni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar na li de washtashidu nani wut sede nani sede lo shahidaini ñaari sede yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sede bor ak chrétien du sede bor ak yahud du sede bor shahidain min rijalikum ñaari way seené yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne kudrajulayn ñaari gor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amul ñaari gor fa rajulun ni ngeen am ben gor wa mra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen gen gor ñaari jigen ndax ci gor bi nek ben gor bu sédé ñaari jigen ñofa doy waye nak do won ñent jigen ne comme ben gor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk gor am ci ñaari gor kesse wala ñaari jigen ak ben gor waye ñent jigen mukk